karo bangsa Walanda. Idep tepene apne dor gedhe itu ana sak dure kita Margala. Paribasané riyang gak bisa nyodor. Oh, rat yo.